0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Mugidong, we got 14 minutes at 8 o'clock. Hawak Mom Beat. Cancel was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swak Sabulusa. Mga sweethearts, ito na last hour ng ating program on this very beautiful Monday, but a shaky one. Medyo naglino kanina ba eh? Ah, pasensya na sa lahat ng mga hindi, hindi tawag dito. Hindi nakakatapos ng ating news. Siyempre, nasa fifth floor po kami. Talaga namang matindi yung pag-uga dito. Kapag dyan sa baba, medyo hina. Pero pag nasa fifth floor ka, kala mo, dinuduyan ka talaga. Pero malakas talaga. O kahit yung mga nasa ground floor, sinabi, malakas talaga. Yung mga nasa mga bahay-bahay, yung mga nag-chat sa amin dito, yung mga nagbe-message ngayon, malakas talaga. No, kakaiba siya. Do intensity 3 daw, according to CDRRMD. Pero parang kakaiba yung lakas niya ba? Hindi pa natin alam kung saan yung epicenter, ano? Pero sabi daw, parang Cotabato. O, mamaya, bigyan namin kayo ng kompletong update, alright? Magandang umaga po! Sige lang! First day of school, pero may mga ganito na agad. Pero sige lang! Kasama talaga sa paglakihan. Kasama sa ating buhay yan, mga sweethearts. Ang mahalaga, meron tayong bugas at saka meron tayong groceries. May papampakalma. Jason Steele pa rin, ha? Doing the show until 9 o'clock. Ano man ang inyong mga plano? Ano man ang inyong mga sitwasyon dyan? Yung mga estudyante natin, may mga pinauwi na, ha? Kasi syempre, yung iniingatan natin dyan, yung aftershocks din. No? Alam mo kapag frequent yung aftershocks, mas disastrous pa daw yun, eh. Tsaka mas, daw dito, destructive. O yung mga sunod-sunod na aftershocks. Sana naman, eh, kung pwede, wala na lang. Diba? No? Pero maghanda rin tayo, ha? Kailangan nating maging ready sa mga ganito mga sitwasyon. Alright? No need to panic. Don't panic. Kailangan kapag may umuuga-ugang ganyan, naglilindol-lindol, relax lang tayo. As much as possible, like, kalma lang. Ha? Ayan, magandang umaga po. Sa lahat po ng mga sumusunod, yung mga nagtitext sa atin, sabi niya, magandang morning. Hi, guwapo and guwapa. Good morning. Si Ma'am Christine, nang maramag mo ginoon, magandang umaga po. Thank you so much for always listening. Aha! Si Ma'am Roseline Yelos La Vistra, sabi niya, Igo, landyon na humanin yung balita. Wala ganin na human, showbiz pa lang eh. Ay talaga naman oh. Anyway, amping ang tanan na, lalo-lalo na po yung mga estudyante natin. Well, discretion po ng mga eskwelahan, ng mga school principals yan. Lalo para sa mga elementaries at mga school heads para naman sa mga iba pa mga levels. Alright? Magandang umaga din. Oy, shoutout sa lahat ng mga nasa may Carmen Public Market. Padayon lang sa ating negosyo. Kasama talaga sa buhay natin yung mga ganyang mga shake-shake na yan. Eh. Alright. So, still with me. Ako po si Jason. Jason Steele. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakasama-sama. All you have to do is, you know, be with me. Text mo lamang ako. Bukas pa rin ang ating text line. 0961-8924-927. Otro ha. At 0961-8924-927. Go commercial break lang tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts, padayon na sa magpaminaw ha, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 32.7 FM का ज्ञान दौर सरी 33.7 FM की नौविका 31 minutes after 8 o'clock and it's over October for you and Eco Dance was brought to you by Birch 345 Twin Pack pangdalawang baso 2 times na inom 2 times na nutrition 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso bilin na. Isang good morning sa mga sumusunod, mga kasamahan daw ni ano to, ni Doy Ams sa may upol, magandang umaga Milo family, kay Dodo Anter, kay Ray, kay Tatang, tsaka kay Roland. Marami marami salamat sa inyo pakikinig. Oy, nakikinig din siya atin ng Orozco Bus number 29. Yan, good morning. Yung biyaheng Bugo Igpit, you know, Bugo Igpit route. Bus number 29 ng Orozco, si Lee, yung driver na gwapo, at saka kay Pao Nagak. O sa kanilang mga pasahero, magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Kaya namping kanunay, daan-daan lang sa pagdadrive. Magandang umaga mga taga Santa Cruz Village sa Zone 8 Carmen. Grabe yung Lindol, ha? Talagang shake your body, sabi niya. At move talaga. Mga taga, ano to, Tessa Eatery. Good morning sa nandyan sa may Tessa Eatery. Maraming salamat. Aba mo ang ka-Eatery. Ang lakas din ng kanilang monitor, ha? As always, di na ako nagtataka dyan. Kay Wife Fong tsaka kay Tita Evelyn. Magandang morning po. Thank you so much for always listening. Eto na muna. Sa lahat po ng mga nag-aabang. Sa lahat ng mga alis ng bahay. Siyempre, may pasok na sa eskwela, di ba? Ito na, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon sa Tibuok City.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
2: Good morning, Jason Cyril. Ating kalagayan sa kasada ngayon. Medyo may kasisipan dito sa bahagi ng Kulwa. Diyan sa pa-akir ka ng Makapagal. Medyo may build-up na dyan. At ang malbay po dito papunta sa diversion. Okay naman ang diversion. Diyan lang sa Kulwa Terminal. Medyo may build-up ng uli. May tawan na flow. Maayos naman. At makapapunti po dito sa bahagi ng Carmen. Dito naman sa bahagi ng Carmen, okay naman sa bahagi ng Carmen. Tumano kasi ang kaswagan na yun. Okay naman ang kaswagan na yun. Dito sa Victoria, okay, napakalawag naman sa Victoria area.
0: Alright, sige, may pasayro ka ba sa oras na ito?
2: Meron, papunta kami at wala ni Jeff.
0: Alright, sige. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero, ha. Maraming salamat, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
2: Ayan na lang sa sitwasyon ng mga kasada ng aking nataan sa ngayon. Heart Masada Group, J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RRTA RTA Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon, 46 minutes after 8 o'clock. And it's Gabriela, cat's eye for you.
1: Labing apat na minuto na lang, alas na pinanang umaga. Mag-i-start na raw yung hearing sa Senado. Oh, Senate Blue Ribbon Committee hearing. Wala pang tao ah. Hearing na nung kailan, hearing ulit ngayon. Ano may, nalilito na rin ako. Huwag na natin pag-usapan yan. Magandang umaga muna sa mga taga GameTech Ali Fiber product branch. Magandang umaga yung owner na si Romnick Amarile. Maraming salamat mo ha. Idol, gikan ni kayo si Ricky. Pero maraming salamat, Ricky. Thank you. Maganda sana ang inyong mga umaga dyan. Si Evren Uwayan. Evren, magandang umaga. Maraming salamat ha. Ay, sa may upulito. Si Bobby Soon. Maraming salamat din. Si Richel Baldiwesa. Naminaw ka ron. Ano to? Richel Baldiwesa Lansang from King Arthur Punton. Always ka paminaw, Guard FM. Bobby Soon, thank you so much for always listening. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Paminaw, magdodraw na ta ng bugas at saka groceries. Ito na, the price is rise overload na ha. O paminaw, hindi natin sa Dropbox tayo pupunot. Ruleta, select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, gusa! Paminaw, mga taga-gusa, bunot tayo. Nasaan yung Dropbox ng gusa? Bunot. Yung anakasulat, gusa, barangay gusa. Ang pangalan na nakadaog og bugas at groceries, Sandy Limpangog ng gusa. Congratulations! Nakadaog ka og bugas at groceries.

92.7 Hard FM kagayan de oro seri 93.7 Hard FM Bukidon. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat. At tabayan na natin na si Dr. Hard at si George para sa ating Music from the Heart program. Ibang nagpapa-shoutout ha. Napasa ko na sa kanilang dalawa. Kasi susunod na po ang kanilang mga, you know, ang kanilang mga love songs. Para po sila ang mga nag-aabang. Enjoy and be safe today, mga sweethearts ha. Maraming salamat. First day of school. Pagkabat nilindol tayo, matindi mga videos na napapanood ko ha. O doon sa nangyari dyan sa Jensen, intensity 7 pala yung naranasan nila. Grabe, napaka-destructive po. At let's pray for Jensen. At syempre pa, mag-ingat din po tayo na narito naman sa ibang lugar na malayo naman sa Jensen. Pero nakaranasan pa rin natin. Alright, enjoy the rest of your Monday, mga sweethearts. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang ang taong nagmamahal ng tunay ay parang estudyante na kumukuha ng exam. Hindi siya titingin sa iba kahit pa nahihirapan na. Patayin lang sa magpamino, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tiniyak ng House of Representatives na suportado nila ang anumang espesyal na sesyon sa Senado na ipatatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang marisolba na rin ang umiiral na krisis sa liderato ng Senado. Ito ang inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sinabi ni Ridon, obligado ang buong Kongreso na magpulong kapag nagpatawag ng special session ang Pangulo. Paliwanag ni Ridon, mas kailangan ng Senado ang special na sesyon dahil sa mga naantalang panukalang batas nitong mga nakaraang linggo, bunsod ng hinduaan sa liderato. Inaasahan din ni Ridon na ito ang magpapasya sa kung sino ang tunay na mamumuno sa mataas na kapulungan. Binigyang diin pa ng mababatas na sa pananaw ng Malacanang at ng Kamara, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kinikilala nilang kasalukuyang pinuno ng Senado. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukidnon, 31 minutes past 9 o'clock. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Mga sweethearts, I know it has been a morning. Morning pa lang, ang daming ganap. First day of school. At ang nangyari kanina, pero suspended po yung ating klase ha, dito po sa city, sa CDO, as per announced by our city information office. O, pinospone muna ni Mayor yung face-to-face classes para for the safety ng ating mga estudyante. Ang galing lang ano, kasi na may nakikita ako kanina, Dr. Hart, may mga videos na nag-duck hold cover yung mga students. Very good.
1: Ayun.
0: Very good. Merong mga presence of mind yung ating mga guro for the safety ng ating mga estudyante at mga magulang din nandoon.
1: Yun yung nakakatakot kasi first day of school, di ba?
0: Oo.
1: Eh, ang aga-aga pa. Ganun na kagad ang sumalubong sa atin na Monday.
0: Oo.
1: And pagbabalik eskwela. Good morning, sweethearts. Ayan,
0: pabati muna ako. Good morning,
1: Dr.
0: Hart.
1: Medyo nahihilo.
0: Medyo, kami din.
1: Ayan. Magkakasama tayo till 11 o'clock. This is Music from the Heart, of course, with Dr. Hart and George here. Ayan.
0: Ay, alam ba yung...
1: Sabi pa ba namin, nating great Monday?
0: Well, it still is. Kasi, safe tayong lahat. Pagpanalangin na lang, pagpanalangin natin yung mga lugar na apektado talaga ng malubha.
1: Jensen is talagang...
0: Lubang naapektuhan.
1: Oo, naapektuhan talaga. Nandun yung malapit ang, ang epicenter.
0: Yes.
1: Yeah. Anyway, ano ba pinag-uusapan natin?
0: Ito, we're talking about sugat, Dr. Hart.
1: Sugat!
0: Kasi yung question of the heart natin, may mga, or naniniwala ka ba na may mga sugat na hindi kayang hilumin ng panahon? Kasi di ba, lagi natin sinasabi, Dr. Hart, na time heals all wounds.
1: Yun! And it goes through a process.
0: Yes, ang paghilom.
1: Meron ba sugat na hindi naghihilom? sabi ko na, alam ni Harvey Stone to eh.
0: Pagdating sa sugat talaga.
1: Natawa ka? Nakaka-relate ka ba, George?
0: parang nag-gets ko eh.
1: Ay, mga bugoy dyan, alam na alam yan.
0: Alam na alam.
1: Sugat na hindi naghihilom.
0: Kasi, di ba nga, nako naman talaga.
1: Ay, bistone talaga. Dami talaga alam nito ni Uncle Ma.
0: Nagulat ako. Di ba may mga tinatawag tayong first degree wounds, second degree, third degree, hanggang sa graduate sa fourth degree.
1: Ayun. Kasi ika nga sinasabi natin, George, the more na magmahal, nagmahal ka, mas masakit yung naidudulot nito. In case dumating sa point na yun na nga, magkakahiwalay kayo or they're going to part ways with each other. Tapos, di ba, ang dami, kasi pag sinasabi natin lubos na nagmahal ka, ang daming sweet memories, ang daming memories no, kasama dyan. Kaya yun yung mahirap na kalimutan.
0: Yung sugat ng
1: na-create. Sumisikip na naman ang dibdib ko sa mga ganitong usapin.
0: Inahinay, hard. Ang puso.
1: Sige nga, tingnan natin yung reaction ng mga sweethearts natin.
0: Ito muna sa ating text lines, Dr. Hart.
1: Mm-hmm.
0: We got from 8906, shout out from City of Papel Republic sa kanilang mga suki na customer, ang Yin sa GVA Burberries, Avid, JEG, Coachella, Diamond Hand, kay Ma'am Ermilita Cuarteros sa Laparan Flower Shop, at kay Glamota. Good morning.
1: Ayan. Si, ano to? Mga taga Zone 6, Gumamela. Maraming salamat po sa pakikinig sa Heart FM.
0: 7012, Mayang Buntag. Good morning.
1: Mula naman kay 2745, sabi niya, good morning Heart FM, DJ George. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, have a positive Monday everyone. Na ay mga sama, dugay maayo. Pero kung imo nang patambalan, dali ra ang kaayuhan kung nasamad ka man nga dugay maayo. Ginadog doktor para mo imo tambal sa atong saman. Samad sa kinabuhi. Yakap Sul at saka Kiss pa rin daw.
0: O, diba? Ay,
1: sinako talaga naman. Wow. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Kailangan daw ni, ano, ni 2745 ng Yakap Sul at saka Kiss pa rin.
0: Yun talaga yung reseta, no?
1: Yun yung lagi nire-reseta ni Dr. Hart.
0: Three times a day.
1: Seven days a week. Ah, diba?
0: Oo. Sir Efren Wayan, Mayang Buntag at ang Wayan family na nakikinig sa atin sa My City Homes, Mananang Opol. Magandang umaga.
1: Demsoy Robles ng Maramag Buginon, Mayang Buntag. Thank you so much for always listening. Again, kung ano po ang mga thoughts ninyo, doon po sa ating question of the heart, feel free to send us a message ng inyong point of view, yung mga reactions, doon po sa ating question of the heart. Our text line, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Sa lahat ng mga naka-online, yung ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:39, we'll be pausing for a break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukid Noon. 11 more minutes. Nagulat ako. 11 more minutes bago po mag-alas G's ng umaga. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Padayon ta sa mga love songs ngayong Lunes. Padayon ta sa ato ang chikahan.
1: Kurat-kuratan naman gano'n.
0: Tama ng kape. Ang dali magulat. Oh, ayan. Ito na yung mga pamparelax natin ng mga love songs. Oh.
1: Pero mapasakit pa rin ang dibdib. Diba?
0: Oo, no.
1: Kaya sabi ng Air Supply, here I am. Playing with those memories again. Yung kasi matagal mawala sa isip natin. Yung mga memories, di ba, na na-build natin over the years, over the months, na kasama yung ating minamahal sa buhay.
0: At saka, Dr. Heart, yung mga bagay na very important sa relationship. Yung mga tawag nga natin mga core memories, core things. At especially, yung talagang pinag-usapan, ang lalim ng pinag-usapan niya tungkol sa inyong relasyon. Yun yung mga nagpapadagdag sa sakit ng suka.
1: Ayun. Diba? Yun ang nakapagpapatagal na maghilom yung sugat natin mula sa ayun. Mula dun sa mga nanakit sa atin.
0: Ito lang mo, ito sabi ni Demsoy. Sabi niya, oo naman yung sugat na tinawag kang agoy, kaibigan lang.
1: Ay.
0: Ng taong mahal mo. Hindi yan gumagaling, lumalalim lang habang tumatagal.
1: Aha. Uh-huh.
0: Bakit ganun, Dems?
1: Alam mo, Dems, may kakambal din yan.
0: Ano?
1: Yung nagsabi din sa'yo na kaibigan na lang tayo.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Friend zone. Oh, totoo.
1: Iba sa kanya, sinabi na kaibigan lang. Oh. Diba? Eh, yung mahirap dun, naging kayo, tapos sasabihin sa'yo na, kaibigan na lang tayo. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang magkaibigan na lang tayo.
0: Tapos ang pinaka-worst nun, Dr. Hart. Ito, akala mo may something nasa iyo, no? Tapos, ayan, may mga circle of friends kayo. Ganyan. Hala, may nangyayari na ba sa inyo? Parang, kayo na ba? Parang sweet-sweet nyo eh. Tapos sabi nung tao, hindi, friends lang kami.
1: Ay, ang sakit. Agoy.
0: Agoy. Sakit oy.
1: Di ba?
0: Parang, kasi andun na yung ano mo na parang, may something na talaga. Gamay na lang yung parang gano'n. Pero,
1: alam mo, deep inside, talagang grabe. Grabe, parang sinasaksak nila.
0: Correct.
1: Diba? Ay, nako. Ito naman mula kay 1061. Sabi niya, good morning, mga mahal sa buhay, Doc Heart and Sweet George. Ang big daran sa aftershock, CDO peeps. Yes. Diba? Mag-ingat tayo lagi. Kung ganun kalakas, baka may mga kasunod na mga aftershocks.
0: Correct.
1: Or meron pa talagang mga lindol na mga kasunod. Dapat ready tayo lagi, ha? Sabi niya, for me, yes, naadjud, dili-dali o dili sayon maghilom o maulian ang sakit nga naagian, especially kung mentally and physically abused ka. Maudahu kayog help ang music para at least mugaan ang pamati. Thanks, Heart FM. I love you, Hurot.
0: We love you too, diba? Frankie Du.
1: Yun. Yung nakakatulong diba? Din kasi sa atin, di ba? Minsan nalalabas natin. Minsan kinikim-kim na lang natin sa sarili natin.
0: Correct.
1: And then when we listen to those music na kapagpapaalala sa atin, di ba? Tumutuloy luha natin. It's a form of parang nirelease natin, 'di ba? Nirelease natin yung anuman yung kinikimkim natin sa loob-loob natin, 'di ba?
0: Andun din yung mga moments, Dr. Heart, na syempre as a person, we facade to be strong.
1: Mm-hmm.
0: O facade natin 'yan eh. Pinapakita natin na una okay ra ko, ganyan. Mm-hmm. Pero may isang kanta na kukurot sa puso mo. Na ayun, iyakan 'yan.
1: Ikaw ba, George, ano bang kantang nakakakurot sa puso mo?
0: Yung Don't Fade Away.
1: Don't Fade Away.
0: Yung Costa Russell.
1: Bakit nag-fade ba siya?
0: Hindi kasi, yung kanta kasi Dr. Heart, ever since naman, oh, na kapag naririnig ko yung kanta na yan, I got somehow emotional.
1: Nag-fade ba at tuluyan naglaho?
0: Ayun lang.
1: Baha, ginamitan mo ng ano, ng Clorox.
0: Sana ganun lang ano. Kasi ano eh, madaming mga kanta that will bring out a lot of emotions na akala mo sa sarili mo, ay, hindi ko pala ito. Ngayon ko lang ito naramdaman nung narinig ko itong kantang ito.
1: Again, our text lines, ha, para dun sa mga comments ninyo, 0917-1579-927 and 0961-892-4927.
0: At sa mga naka-online, sa mga naka-connect sa internet ngayon, Facebook page po natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: 4 minutes before hitting 10 o'clock, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukarun!
4: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
5: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na mas saligan.
9: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:17 ang ating oras, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 775 SRP lumber baso. Bili na. Mga sweethearts, the thought of thinking on how to heal from a wound na ang lalim. Niisip mo na lang, nako, sige, hayaan ko na lang yung panahon. Ipagdarasal ko na lang itong sugat na ito, itong nararamdaman ko. Nako, basta pinagdasal, nako, sinasabi ko, maganda magiging outcome ng nararamdaman mo. Kasi you're at peace knowing that you surrendered the pain doon sa itaas. Ikaw na bahala, di ba?
1: Well, for me, George, you will never be at peace kung hindi naghihilom yung sugat na yan.
0: Yes.
1: Di ba? Patuloy na that will going to haunt you again and again. Di ba? Siguro, hindi naghihilom yung sugat dahil unang-una, hindi mo pa na-accept yung nangyayari sa inyo ngayon.
0: Yes.
1: Di ba?
0: So, parang nasa denial ka pa eh.
1: Hindi mo pa na-release talaga kung ano yung nandyan sa kaibuturan ng puso mo.
0: Kaya nga, alam mo, Dr. Hart, naniniwala talaga ako na kapag kunwari sa isang relasyon, we need to part ways. Kailangan talaga ng magandang closure. Kasi alam mo yung may sugat, yung sugat na yan, parang ano yun yan eh, yung parang grieving.
1: Mm-hmm.
0: Akala mo, minsan may mga araw na okay ka.
1: That exactly describes grieving.
0: Yeah,
1: yung sugat na yan. Bakit hindi naghihilom yan? Kasi patuloy ka nagigrieve.
0: Nagigrieve.
1: Diba? At karugtong din yan, George. patuloy kang umaasa. Diba? You're still hopeful na magiging okay pa ang lahat, na magkakabalikan pa kayo, na sa kanya pa rin babalik. Diba? Mga tipong ganyan.
0: Kaya ako, pagdating naman sa giving a second chance, despite of the pain na kinos sa'yo ng tao, well, nasa sa'yo yun eh. Ikaw naman yung magbibigay ng chance kung deserving ba yung tao na, you know, magbalikan kayo to rekindle the romance. Pero alalahanin mo lang na he or she did something to cause you pain. So, yun ang pinaka malaking consideration mo before you go ahead and give it another chance.
1: Isa din kaya hindi nagihilom ang sugat na yan dahil sobrang sakit na ginawa sa'yo. Diba? Yung mga sakit na tipong tinatawagan natin, nina-explain na dinidescribe ng iba na tagos hanggang buto. Diba? Yung mga words na binitawan sa'yo na talagang, di ba? Nako. Yun ang mahirap kaya dahan-dahan tayo sa mga binibitawan natin mga salita. Di ba? Napakasakit po niyan, mga sweethearts.
0: Kasi akala mo, syempre salita lang. Akala mo walang walang epekto. Nako, mas malala pa yan. Kaysa doon sa sinuntok ka talaga, talagang sinaktan ka physically.
1: Tapos biglang sasabihin sa'yo na excuse, nagawa ko lang naman, nasabi ko lang naman yun. Kasi nga, dahil nga sa tindi ng aking emosyon, dahil sa init ng aking ulo, di ba? Pero tandaan po natin, sweethearts, tao po yung kausap natin. May puso't damdamin na nasasaktan. Dahil sa mga sinasabi po natin. At di ba? Hi, hello po. Good morning.
0: Mayong
1: buntag. Bisita natin dito.
0: Oo, mag-claim ng kanilang premyo sa...
1: Taga saan po kayo, sir? Taga Gusa.
0: Taga Gusa.
1: Ayan. Mga sweethearts natin galing sa Gusa.
0: Hi, hello. Si ano to? Oo. Ayung nakausap din ang ating mga sweethearts. Si Sandy Limpangog, tama po ako?
1: Si Sandy.
0: Si Sir Sandy. Mm. Welcome po sa Heart FM. Ayan, congratulations ha.
1: May kasama siya.
0: Si Sir Sandy,
1: hindi po nakakakita.
0: Yes,
1: no? Hindi nakakakita.
0: Yes.
1: Kaya may kasama siya. Pero, Sir Sandy, kahit hindi kayo nakakita, nakikinig kayo lagi ng Heart FM.
0: Ay!
1: Ayan.
0: Maraming salamat po. I'm really happy to meet you.
1: Uh-huh.
0: Oo.
1: Ayan.
2: Pagbigay sa number, memorize
1: ko na
2: po yung
1: number. Ay, talaga naman.
0: Memorize yung number ng heart.
1: Ay, talaga. Sir Sandy, baka meron kayo mga babatiin.
0: Baka gusto ka pong batiin. pa. Ano yun, ayun, ayun, ayun.
3: Happy listening sa Purok Tobi ko sa mga limpangong pamilya. No? Pwede po na po sa iyo.
0: Sige, go ahead, sir.
3: Lusana pamilya or Obligada pamilya na pinagito sa mga Jadula pamilya o Bironya pamilya diya sa Purok Tobi ko sa Silio.
0: Wow.
3: Good morning. Happy listening. God bless you.
0: Sir, maraming salamat po, ha? Thank you din sa pagsama.
1: So touching.
0: Very touching. Oh,
1: talaga, very touching. Kahit hindi hadlang yung paningin natin na makinig ng Heart FM.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct. Ang sarap.
1: At nag-claim pa ng The Price is Rise.
0: Correct. Congratulations.
1: Alright, oras natin is 24 minutes after 10 o'clock. Ayan ha, keep your messages coming. Ang ating question of the heart, again George, for those who tune in late.
0: May sugat nga ba? Naniniwala ka pag may sugat na hindi nahihilom ng
1: panahon. Ayan. 10:24, magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
4: Heart 92.7. Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
5: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
4: Heart FM Cagayan de Oro is in need of finance and accounting assistant. Qualifications, bachelor's degree in accounting or any related field, with or without experience, proficient in Microsoft Excel and other Microsoft applications, detailed oriented and organized, willing to learn and be trained, experience in finance or accounting roles in broadcast industry is a plus. Fresh graduates are welcome to apply. For interested applicants, you may send your resume with photo and application letter to heartfm927@gmail.com.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukid noon. Can't cry hard enough, William Brothers, kapag nasa... Nasa pain, o, di ba? Sugat, kasugatan. Ay, I can't cry hard enough. By the way, that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition, 775 SRP lang per baso. Bili na. Di ba?
1: Ayun. Minsan kasi, George, meron tayong mga emosyon na kinikimkim natin sa ating sarili lang.
0: Correct.
1: Minsan naman ay gusto nating umiyak, pero wala na pong luha na itutulo pa.
0: Ang, alam mo, may turn dyan, yung ganong moment, parang gusto mo na umiyak, pero wala na mailalabas.
1: Diba? Kung tawag, baga sagad na sagad ka na. Anong tawag dun?
0: Drought.
1: Hindi, alam mo anong tawag dun?
0: Ano?
1: Can't cry hard enough.
0: Pasok, William Brothers. Totoo naman. Kasi kapag pagod ka ng umiyak, Dr. Hart, parang nasasabi mo na lang, ay, wala na akong mabuhat.
1: Diba?
0: Tapos na ako umiyak. Sige na, bahala na si Batman. Basta importante, you did your part, you know, in trying to save the relationship or in trying to make sure na okay yung pagpa-part ways ninyong dalawa kung kailangan naman na talaga. Kasi minsan, the more you hold into something, the more na mas masakit yung magiging epekto.
1: Magiging epekto. Eto, may nagpadala ng message sa akin. Sabi niya na experience daw niya itong ganito kasakit.
0: Oh.
1: Experience talaga.
0: Oh.
1: Ginawa daw sa kanya isang masakit na napakasakit daw talaga. Pero humingi daw ng tawad yung partner niya. Pinagbigyan din naman niya kasi nga humingi
0: yes,
1: nga ng tawad.
0: Yes. Oh.
1: Pero ganun pa man daw, ginawa daw uli yung kasalanan. Kaya wala daw siya nagawa, kundi hiniwalayan na lang talaga niya. Yan. Ay, nako.
0: Yung mga ganyang
1: itago na lang natin. Ayoko banggitin yung pangalan niya.
0: Anonymous. O may mga, di ba ganyang, ang tawag dyan, sakripisyo. Kasi alam mong mahal mo, pero kailangan mong gawin ang isang bagay.
1: Yun na nga eh.
0: Diba? Kasi you preserve your, ano eh, yung self-worth mo. Kaya tama yung ginawa mo.
1: Minsan kasi, di ba, pag nasaktan tayo at the first instance, eh talagang ang reaction talaga natin, pag lumapit ulit, papatawaan natin, di ba? Sige, para magkaroon ng another chance.
0: Correct,
1: di ba? Baka pala umayos ang lahat.
0: Oh.
1: Baka everything will fall into right places again.
0: Yes,
1: di ba?
0: Yes. At natuto.
1: Oo.
0: Oo.
1: Tapos, ang masaklap dyan, ginawa uli.
0: Ay, gawin.
1: Di ba?
0: Oo.
1: Parang sa ano pa, double murder.
0: Double murder.
1: Parang sakit-sakit na.
0: Oo. Kaya pag ganun sitwasyon, yun, tama yung ginawa ni Anonymous.
1: Oo. Talagang itong Anonymous sender natin.
0: Oo. Alam ko nakikinig yun.
1: Oo, siyempre.
0: Siyempre.
1: Patawa na lang kami dito.
0: Yes. Basta, ang importante, sa lahat ng bagay na gagawin natin, especially yung mga, hindi kasi madaling bumitaw sa isang bagay. Ang importante, di ba, ipinagdasal.
1: Hanggang ngayon ba, Texter, masakit pa rin?
0: Ramdam pa rin ba?
1: Ramdam pa rin ba yung sakit?
0: Oh, siguro andun pa din yun, di ba, Dr. Hart? May sting pa din yan kahit konti.
1: Alam mo bakit yan? Kasi mahal mo pa yung tao.
0: Correct. Or minahal mo eh.
1: Oh, minahal mo, naging parte ng buhay mo yun.
0: Correct.
1: Kaya nga sinasabi natin, mas malalim yung sakit dahil malalim tayong nagmahal.
0: Ay
1: nako.
0: Kalalong.
1: Sabi ni 8906, ang mas malalim na sugat sa ating relasyon sa romance or friendship ay ang ating galit na damdamin na maramdaman natin sa mga taong pinagkatiwalaan siguro natin. Nagiging friends at first, pero sa later days nagiging cut short dahil sa weak feelings ng ating kaibigan. Ay naging resulta ng lack of courage para magiging kapagkaibigan. Talaga naman. Siya na to, di ba?
0: Si Ig-Ig.
1: Si Papel Republic.
0: Hindi niya maibuhos ang kanyang damdamin kasi nangunguna yung galit. Ay. Ito rin si Mommy Eileen Gale sa Tangales Family na ikinig sa atin, Dr. Hart. Maayong buntag. 7622. Ayan, maayong buntag. Thank you sa inyo.
1: Sabi nung nag-text sa akin, ano, di ba sinabi ko tayo, mahal pa ka niya, kaya masakit. Ang laking siyempre. Nakakapital. Siyempre.
0: Caps lock.
1: Mahal na mahal niya. Kasi nga may... Nagkaroon sila ng anak kasi.
0: Yes. So...
1: Pero kayang-kaya mo yan. Saan ka man iniligay ng Diyos ngayon, Dexter, alam ko masayang-masaya ka.
0: Correct. May dahilan kasi kung bakit natin na-experience sa mga bagay-bagay na yan.
1: For none of...

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 10 more minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Playtime, born for happiness. We are born to do great things. We are born to be someone in this world and in this lifetime. Kaya let's use this moment, sweethearts, na magpasalamat, diba? That we are all safe. We are lahat ng pamilya natin. At ipagdasal natin yung mga naapektuhan talaga ng nangyari kanina na lindol.
1: It was Jensen, ha?
0: Oo, Jensen. Grabe. Medyo nakakalungkot, pero yan, sabayan natin ang pagdarasal yung ating kinakaharap na pagsubok ngayon.
2: Oras natin, 10:52 in the morning. Ito, ang dami mga messages mula sa ating text line. Mula kay Mervic Tawi. Sabi niya, good morning po. Gusto lang ko okay.
0: Yes. Yes po.
2: Nanalo ba siya? So,
0: yes. Okay. So, si Ate Maribig. Noong Friday.
2: Ay, may mga entries sa The Price is Rhymes Overload, ha? Dapat palakasan nyo talaga yung radyo ninyo para
0: correct,
2: marinig ninyo. Kasi, di ba sayang, pag umabot ng 14 days, nako, mafu-forfeit po sa inyong yung papremyo.
0: Kaya, kunin nyo na, magdala ng ID. Ate Crisel Bagares, first day of school na sad. Yun nga, ipagdasal natin. Shoutout kay Carl Hyven David, Hensel Faith David Dudski. Alam, maraming salamat og amping dyan sa mga taga Makabalan Punto na laging naka-Heart FM.
2: Sige, sasali natin yan.
0: Pareko. Okay. Take note natin ang details.
2: Wala naman kay Hako Hidalgo. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and pretty Miss George. Hi to all Heart FM fans forever na nakikinig po sa Heart FM. Shout out sa staff po ng... na-busy daw kayo glaba sa 787 Laundry Shop na sina Janet Hidalgo kay Joey Veralio. Ayan, complete attendance daw lagi yan. Everyday talaga. Baba good vibes. And sa mga suki namin na always rin nakikinig sa Heart FM, especially sa kanilang madam, Omay. Hello po. Hi sa inyo.
0: Good morning, Marjan Rieno. Ayan, good morning, guwapa o guwapo nga DJ. Maraming salamat. Shout out sa ROU Petron Kibawi.
2: Oy. Ayan, maraming salamat, ha. Mga taga-Kibawi, Bukidnon, nakikinig sa atin.
0: ROU or RO?
2: No, basta yun.
0: Yun. Magandang umaga. Happy listening po sa inyo, ha.
2: Alright. Ayan na. Eto na. Eto na yung senyales na... mamimigay na ulit tayo ng papremyong bugas at ganun din ng groceries. The Price is Rhymes Overload na. George, paikot tayo ruleta.
0: Here we go.
2: Saan kaya titigil ang ating ruleta at anong barangay kaya ang maswerteng magwawagig ngayon?
0: Eto na. Uy, driver. Dr.
2: Driver! Ay, marami yan sila. Sigurado ako ngayon talagang nakatutok na sila ngayon.
0: Correct.
2: Sinabing driver. Okay, George, bulutin mo na.
0: Ay, eto. Truck taxi driver yung ating magiging winner.
2: Taxi driver? Taxi akala ko truck driver.
0: Taxi driver.
2: At pangalan na taxi?
0: Giovanni Taxi. Congratulations kay Boyet Tortoga.
2: Ayan, Boyet Tortoga. Congratulations sa'yo ng Giovanni Taxi. Ayan, nanalo ka sa ating The Price is Rhymes Overload. Claim mo na, dali! Ang iyong papremyo, we're located at the 5th floor of FICO Admin Building. That's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
0: Ang ating The Price is Rhymes Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Magbabalik ba kami ni George? Final set, dito ka lang sa Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
8: natin at magmakabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. End of the road. Boys, two men right there. Oh, it's end of the road for us.
1: Oh. You know.
2: Pero, ay, kasi maganda yung kanta, Dr. Heart, doon sa ating question of the heart.
0: Saktong-sakto.
2: Oh, may mga sugat talaga. Ako na iniwala ako na, unconsciously, may mga bagay na nahihil within us. May mga sugat din na malalim. Mm-hmm. Hindi lang naman sa pag-ibig eh, but life in general, sa family, di ba? Sa magkaibigan. Pero alam mo, may plot twist talaga yan always.
0: Oh, may plot twist talaga.
2: Napapansin ko lang. Uh-huh. Yung parang may isang bagay. Kuwari, akala mo, wala na tong chance or hindi na, oh, hayaan ko na lang. Mm-hmm. You know, may panahon talaga that will bring back yung isang bagay na akala mo, okay ka na doon. For a great closure doon din. Para din sa'yo yun.
0: Sa isang relasyon, George, sometimes we're really heading towards the end of the road. Maybe at the end of the chapter, closing that book.
2: Yes. Diba?
0: Ay, ang mahirap lang is yung pag-move on.
2: Yun lang.
0: Moving on, siguro kailangan talaga yung pagpapahalaga sa sarili.
2: Correct.
0: Acceptance na sinasabi ko kanina, di ba? Mm-hmm. Yun dapat. And hindi po masama na mag-grieve.
2: Yes.
0: Umiyak ka ng umiyak, hindi
2: yes.
0: po masama yan. Ilabas mo lahat kung ano nandyan sa puso mo. Yung mga sakit na naramdaman mo, hindi nawawala yan pag kinikimkim mo lang.
2: Correct. Kailangan mo ano yun eh. Sa social media kasi, Dr. Heart, sinasabi nila na parang yung buhay kasi tatakbo kung ano man yung emotion mo, masaya ka man ngayon, malungkot. Kaya they want to influence people na hayaan mo lang yan yung emotion mo. Uh-huh. Mawawala din yan.
0: Ay, nako.
2: Kasi sa practical mindset ng mga tao ngayon, huwag mong i-divulge yung sarili mo sa emotions. Mm-hmm. But you have to move forward kasi ang buhay ay talagang it will go on. Diba? Okay naman yun. Pero kasi may mga bagay, especially ngayon, that we are very emotional and mentally sensitive. Kaya ilabas mo yan. Magbigay ka ng panahon. And once you're okay, then everything will go flow like water.
0: Yun nga sinasabi mo, George. Ang dami nagre-react dyan sa mga sa social media. Diba na ganoon na. Ganun lang kadali yan. Mawawala din yan. Ang dali lang natin makapagbigay ng mga advices na ganyan.
2: Correct.
0: Pero mismo dun sa taong nakakaranas, how much the pain na kanyang na-experience, hindi po tayo nakaka-relate dun.
2: Correct.
0: Sa at sa lang, yung taong yun,
2: correct,
0: ang nakakaalam kung paano at kung paano niya i-overcome lahat ng ito. Diba?
2: Yung kanyang pinagdaraan.
0: Diba? Ayan. So, nandito lang tayo para support.
2: Correct. And also reminding people na to be human and to be sensitive doon sa mga taong nakakasalamuan natin araw-araw.
0: Alright, magpapaalam na po kami. Ay, Orozco, Bugo Igpit na Rota, bus number 29, Driver Lee at saka si Paul Nagak. Always good at Heart
2: FM. Salamat sa pakikinig sa mga pasahero. Ate Maribik Tawi naman, sabi niya, trauma is one example na sakit na hindi kayang hilumin agad na panahon. It needs somebody like a psychologist para mahilom ang sobrang sakit, lalo na sa puso ng isang tao.
0: Galbanag, good morning Heart FM. Walang sugat kung walang panahon. Ay, sa may pa card members. May pa card members na nakikinig daw ngayon. Keep safe everyone.
2: Yes, please do. Antabay tayo sa mga updates sa mga kinaukulan.
0: Pag meron tayong nararamdaman, nandyan tayo sa isang sitwasyon na talagang para pag sinasabi natin we're really down, no?
2: Yes.
0: Talagang bagsak na bagsak po tayo. Huwag kalimutang to cry for help.
2: Yun.
0: Cry for help from up above. Cry for help dun sa mga friends natin.
2: Correct.
0: Nandyan lang. Cry for help sa Heart FM.
2: Totoo.
0: Nandito
2: yan
0: lang kami.
2: Totoo talaga yan. Oo.
0: This has been your Dr. Heart.
2: And George.
0: Babay ka mamaya.
2: Lawa na hanggang alas tres po ng hapon. Dear Heart, mga sweethearts.
0: Ayan. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. We're leaving you a song from Rick Astley. Kakalimutan ha, cry for help. Dr. Hart once again.
2: And George.
0: Ingat po tayo lagi. Keep safe, everyone. Always remember, we heart you.

0: same same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me?
0: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, ang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: 92.7.
0: Hey, it's midday.
6: Feel your heart
0: with heartbeats. Heartbeats on heart.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inihayag ng Cagayante Oro Water District o COWD na kinakailangan nito ng malaking pondo upang maisakatupanan ang rehabilitasyon at modernisasyon ng mga pasilidad at sistema ng tubig sa lungsod. Ayon kay COWD Assistant General Manager Edna Najel, hindi tumatanggap ng subsidiya mula sa pambansang pamahalaan ang ahensya dahil ito ay isang government-owned and controlled corporation. Ipinaliwanag ni Najel na nagiging hamon ang pagpapatupan ng malalaki impasaktura at pagpapahusay ng serbisyo kung mananatiling hindi nababago ang singil sa tubig na huling inaayos noong 2014. Kaunin nito, magsasagawa COWD ng public consultation hearing ngayong buwan upang talakayin ang panukalang 40% na pagtaas sa water rates. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:47 ang oras natin. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At final set na po sa ating programang Heartbeats. At huwag kalimutan ha, susunod si George alauna para po sa inyong paboritong sound trip sa inyong Siesta time. Batiin natin ng happy, happy listening ha, si Kate. Happy, happy listening to you, Kate. Sana hindi ka nagalit dun sa ikasukan ng mga tao. Happy, happy listening sa imo ha. And hi din sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may Pangantukan, Bukidnon. Hi kay Shy Shy. Diyan po sa may Barandillas. Oy, nakikinig siya sa atin. Happy, happy listening sa imo, Shy Shy. And also, hi din kay Lindel Paluga. Paduga. Oh, ang ating sweethearts dyan sa may Zone 6 Gumamela Extension. At kay Mami Gemma Popos, mga kaibigan natin dyan sa may Upper Carmen. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Eto, mamimigay na naman tayo ng Bigas at Grocery. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng sweetheart. Sino kaya? Eto! At dito tayo huminto sa may Barangay Makabalan, Bunot na kaagad. Winner natin from Makabalan. Congratulations kay Glenda Rose Bacabac. Glenda Rose Bacabac ng Makabalan. CDO, congratulations to you. All you've got to do para makuha mo ang iyong papremyo ha, magdalala ng ID at sumugod dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:49 ang oras natin. I'll be back with the music from Ed Sheeran. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay. Payo ni Ate Anne. Huwag mong antayin at

0: tandaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong Optimum Health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay!
1: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. We've got 2 minutes to go before hitting 1 o'clock. Standby na po si George Dan susunod para po sa inyong mga paboritong love songs sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Hot FM. See you back later. Ang radyo ng hardcore.

92.7 Heart FM kagayan di orawe 93.7 Heart FM Bukidnon. I will not let you wait for forever because here we go. I'll be playing you all the best love songs that we have. Oh, dito po sa ating programang Dear Heart. Welcome, welcome. Oh, si George po ito ha. Sa mainit na Lunes, na hapon, napakatindi lang ating Lunes. Sabi ko nga, madaming nagaganap ngayon, ano? Basta mag-ingat tayo at magdasal, mga sweethearts. At mag-relax dito sa Heart FM. And you tell me what you have in mind. Ano ba naman yung mag-text kayo? Magkamustahan tayo, ha? Bukas na po ang ating mga text lines para sa inyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Kung naka-online ka, oo, i-chat mo ko sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagende Oro City. It is now 1:13, mga sweethearts. I will not let you go. Yes, I will not. Till 3 o'clock, samahan ako on this wonderful love date. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Here's James Arthur. Say you won't let go.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM, Bukid Noon. O, Gilcasid, paano na lang? Paano na lang, diba? Ayun, kung mawawala ka. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Well, I was scrolling on my social media and I just knew that today is also the best friends day. So sa lahat ng mga best friend ninyo dyan, i-hug. Oo, i-ano, wag i-hug si best friend. Eh talaga. O tapos sabihin, hey, happy best friends day. O baka naman may regalo ka. Depende, no? O sa mga best friend ng o sa mga best friend ko dyan, may ilan ba sila? Hindi. Happy Best Friends Day, everyone. I know each one of us, we have that special friend or best friend na talagang nandyan sa lahat ng oras. The one that we can depend on. Lahat ng secrets. Walay gawas sa yung secrets. Basta na si best friend. Diba? Magandang hapon sa mga sweethearts natin. 5475. Ay, magandang hapon, George. At sa lahat ng fans ng Heart FM na nakikinig sa iyong programang Dear Heart. Na-busy ako this morning. Nagatod ng estudyante sa eskwela. Umuwi ako 12 noon na. Oh, school days na naman. Kaya nga, no? Medyo na-suspend lang today because of what happened earlier. Pero na-miss ko po kayo. Yan, maraming salamat ha, Candia family. Sa mga nakikinig din sa atin, sa Kevin Enterprises. Oh, hi to Miss Alfie, kay Miss Irene, kay Sir Dennis and Sir Kevin. Magandang hapon at sa lahat ng mga shoppers na nasa Kevin ngayon. Enjoy, enjoy ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig. O pag uli sa balay, pag-abot sa sakyanan, Heart FM na dayon. Ayan. Text me sa mga gusto magpa-shoutouts. O you text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. O sa mga naka-online, take note nyo na to, yung ating Facebook page. Tapos pa follow, like, and share. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. We got 8 more minutes before we hit 2 o'clock. Breather muna si George, ha? Pero padayon sa mga love songs, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. That was Tell Me by the Side A right there. Nako naman. Ayo ginuktok. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Mga sweethearts, alam ko, you know, the music actually plays a lot of emotion. Okay rin na. Oo, kung kailangan mo hilak-hilak. Kung mukatawa, mukatawa. O, ganun lang ang buhay. Ay, napasikit yung dughan na yung parang you keep it to yourself. Why not? Diba? Go with the flow of music. Feel it. Hanggang one day you'll realize, uy, tama, nawala talaga siya. Diba? 3511. Magandang hapon, George. Kami ay muling babati mula sa Game Tech sa partner ko na si Kenth Edit mula kay Ricky. Pero magandang hapon sa mga sweethearts natin dyan na yung mga gwapo na staff and crew ng Game Tech Ali Fiber Patag Branch kay Boss Romnick Amarilie. Ayan, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Hi to all our sweethearts dyan naman sa Kabanday Machine Shop sa May Tagulwan. Labi na kina Jokol, Jetro, Josil, Dodong, Marlon, og sa kanilang kinagwapuhan na si Yuri. Have a great day. Maraming salamat, Mami Marilyn. Yes naman, Mami. Tama. Dahil ang bukas ay walang kasiguraduhan. Tomorrow is never a promise. Tama. Shout out na lang sa tanang sweethearts all over the world. Oh, happy best friends day, Mami. My loving hugs to you. Well, I know you guys are, you know, so eager to text me now. Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Go ahead. Ulan ninyo ako ng text. So, pa-shoutout ninyo. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude, kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 2:45. Ang sarap lang, nakatulala sa kisame habang iniisip mo, ay, ang taong nagpapatibok ng puso mo. Tapos iniisip mo, nag-i-imagine ka. Tawag doon daydreaming, di ba? O, oh, nag-daydream ko. O, oh, kasama kami. Kumakain kami. Ay, sis. Paano? Hindi ka nga makapagsalita pag nandyan siya.

sa Heart FM. Maraming maraming salamat. 2745. Ay, grabe ang kanta ni mo, George. Libre po ang mangarap sa kanya. Ay, libre naman ang mangarap. Oo, walang bayad yun. Pero dapat, oo, mag-exert ka rin ng effort. Diba? Oo, ganun para maging makatotohanan ang iyong mga pangarap. O ikaw, pangarap mo bang magkabigas? Ay, eto na yung ating chance dito sa The Price is Right Overload. O, di ba? Oras-oras na ito. Kaya naman, ruleta, let's go ahead and spin. Ayan na, umiikot, umiikot. Hoy, sa mga sweethearts pala natin kaninang umaga, yung mga winners natin na hindi pa nag-claim. O, ito si Sir Boyet Tortoga ng Giovanni Taxi. Glenda Rose Bacaba ng Barangay Makabalan. Kanina nag-ano na, nag-claim na sina Jessie Marie Dongog at saka si Sir Sandy Limpangog. O, sa mga hindi pa, 14 days ha, yung ating claiming period. Paalala lang. Eto, sa Barangay Gusa tayo, bubunot. Ayan na, yung ating drop box. Ang akin na bunot. Ang kanyang address ay Barangay Gusa lang. O, congratulations ha. Virginia Galvez. Virginia Galvez mula sa Barangay Gusa. Congratulations sa'yo. Punta na dito sa stasyon. Ito lang paalala. Office hours po yung ating claiming period. From 8 a.m. to 5 p.m. Ha, magdala ng ID. Located po tayo sa 5th floor, FICO Admin Building. Katabi ng West City Central School. Dito lang sa may Vamenta Boulevard, Carmen. O, di mamumawala ka na i-signage ni Heart FM. Di ba? O, basta akyat lang kayo dito sa 5th floor. Ako, maghihintay ako sa inyo. Tain ko talaga kayo. Hanggang alas 5 lang yung ating cleaning period, office hours. Ayan, at ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I'll be playing you my final set of songs ngayong Lunes. Kaya naman dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
0: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Hinaharap ng Road and Traffic Administration o RTA ang kakulangan ng mga traffic enforcer na i-deploy sa mga paunahing lansangan at paligid ng mga paaralan sa lungsod sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Ayon kay RTA spokesperson James Andrade, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng kanilang mga tauhan upang mabantayan ang lahat ng mga strategic areas na inaasang makakaranas ng pagsisikip ng trapiko sa pagdami ng mga estudyante at sasakyang bumabalik sa regular na biyahe. Sa kabila ng limitadong manpower, tiniyak ng RTA na nagsasagawa na ito ng mga hakbang upang maayos na maipuesto ang mga traffic enforcer sa mga lugar na may matas na volume ng sasakyan at pedestrian. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan upang mapalakas ang traffic management operation at matugunan ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko kasabay ng pagbabalik eskwela. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:15 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko. So easy on the

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:31 ang oras natin. Napakainit po yung hapon natin, ha. Sana ganun din sa pagtanggap nyo muli sa akin, char. Magandang hapon and welcome naman sa ating programang Heart Afternoon Drive. Monday na Monday po, first day of classes. Pero dito, ha, na-cancel yung klase natin kasi yung dahil po sa lindol kanina. Anyway, stay safe pa rin tayo, CDO, at saka yung mga kaibigan natin dyan sa Bukidnon, ha. O, basta wag lang tayong mag-relax lang tayo. Don't panic. At saka, pasayahin natin yung hapon nyo, ha. Magandang hapon kay Sir Efren Uwayan. Demsoy, mayong hapon dyan sa inyo. At saka yung mga drivers natin ngayon na kakagising lang after their short idlip. Diba? Idlip na gani. Magandang hapon sa inyong lahat, ha. Ano ba yung hinahandang mariendo ngayon ni nanay at tatay, ha? Oh, sarap kumain ngayon ng turon at saka yung banana Q at kamote Q. Oh, shoutout din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Nazareth. Happy, happy listening. Dyan po sa may Upper Nazareth, ha. Oh, ang dami pong nagkikinig ng Heart FM dyan. Mayong hapon sa inyong tanandiya, ha. Sarah, mayong hapon sa inyo. And batiin natin ng happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. Ngayon sa mga terminal natin, ha. Yung mga papauwi natin mga sweethearts, ha. Oh, kasi parang naantala yata yung iba sa pag-uwi nila over the weekend. Magandang hapon sa inyo. At saka batiin natin ng happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Noisky Food House, sa may Maramag, Manyag, Maramag. Hi kay Janet Hermoso, Lori Pradya. Hi din kay Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kinya, Mylene Liamoso, and also kay Jessa Kinya, at sa lahat sa kanilang staff. Uy, meron silang bagong staff, ha, si Grace Monreal. Shout out to you, Grace. Diba? For sure, ganda-ganda ni Grace, ha. Magandang hapon sa inyo, Sir Eddie Kinya, ha. Anyway, para sa inyo mga pabante, don't forget 0917-1579-927. Yan po na ating text line. At saka maaaring din kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 3:33 na po ng hapon. Let's enjoy our Monday afternoon with great music, of course, masarap na merienda, dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.

0: Bon, kay Christine, at saka yung mga sweethearts natin ha, na araw-araw nagkikinig sa atin dyan po sa may Quezon Bukid noon. Shoutout po kayo dyan. At saka hi din po sa ating mga sweethearts nakikinig ngayon sa atin sa Maramag, Manyag, Maramag. Roselyn, magandang hapon si mo Roselyn ha. Ang dami, dami bang nagpapawashing na naman dyan? At saka ano ba yung merienda natin ngayong hapon? Mag-share ka naman, kahit picture man lang ha. Oh, at saka yung mga sweethearts natin ha, yung mga nagpanik kanina, ito dapat nung alahanin natin pag merong lindol, di ba? Dapat tayong yumuko. Dapat upang hindi matumba at saka magtago sa ilalim ng matibay na mesa o protektahan ng ulo at lieg gamit ang mga braso. Saka kumapit sa mesa o matibay na bagay habang hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo din sa mga bintana, salamin, kabinet at anumang maaring mabagsak at huwag tumakbo palabas habang malakas pa ang pagyanig. Kung andyan ka naman sa labas sa sweethearts, ito yung dapat mong gawin ha. Lumipat sa bukas na lugar na malayo sa mga gusali, poste at saka ng kuryente, puno at tulay. Manatili roon hanggang tumigil ang lindol. Yung mga nasa sasakyan naman, huminto sa ligtas na lugar na malayo sa tulay, overpass, puno at poste. Manatili sa loob ng sasakyan hanggang matapos ang pagyanig. At saka pagkatapos ng lindol, maging handa sa mga aftershocks. Alright? So paalala lang sa ating mga sweethearts ha. Let's be alert all the times. Dapat lang maigma tayo. Oh. At saka batiin natin ng happy listening ding ating mga sweethearts dyan sa NMMC. Shoutout po sa lahat ng ating mga nurses at saka mga doctors natin ha. Sa lahat ng mga nagtatrabaho dyan, happy listening po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo. 3:49 na pong hapon! Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Tanang bills, Jukarun?
3: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers.
4: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
10: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
13: This is Heart 92.7.
15: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I

0: Bulwa, yung Putsay sa Bulwa Harvest na may kaluwagan pa sa ngayon.
1: Alright. Maraming maraming salamat sa iyong report, Joseph.
0: Yan ang litli sitwasyon ng mga kasalang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Poy Corotronara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Tanong bills, Jukaro!
6: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karon? Posted na dayon for select billers.
7: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash G-Bills.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
11: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
12: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayandi or 93.7 Heart FM Buginon. 4:44 ang oras natin. Training season. Ito po yung crush ko ha, si Dua Lipa. Napakasal na siya. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Happy, happy listening kay Cressel Bagares. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Makabalan. At saka kay Roseline. Ako, ang sarap ng merienda ni Roseline. Ha? Ito, pinakita niya sa atin. Kape, brown coffee, at saka pandisal, malunggay with cheese. Diba? Ang laki ng cheese, isang bloke. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ha? Sa may Maramag. Oh, happy, happy listening sa inyo. O, alam nyo ba, mga sweethearts, dalawang klase pala yung lindol, di ba? Isang natural or... oh. At saka yung isa naman is man-made. Yung man-made na lindol... Oh. Ha? Takot sa ilaw yan. Oh, pag naka-on na yung ilaw, wala, nawawala yan. At saka yung pag umiiyak na yung anak nyo, oh, no? Nawawala yung lindol na yan, ha? Oh. Anyway, magandang hapon sa ating mga sweethearts din sa may puntod. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Kaya Beth, kumusta na si Beth, ha? At saka yung request niya palagi na Mr. Ano ba yun? Kalimutan ko, Mr. Cupido. Try natin i-play yan. Baka bukas or basta within this week, Beth, ha? Mayong hapon sa imo, hadiya. And eto na. Parang nawala yata ang ating... Teka lang muna. Eto na, mga sweethearts. Oy! Eto na talaga. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Siyempre, bubunot na tayo ng ating last winner of the day. Sino kaya yung maswerteng makakuha again ng bigas at grocery? Eto na, umiikot. Dito tayo minto sa may barangay Kamamanan. Bunot na tayo dito. Congratulations, winner natin dyan sa may Kamamanan, si Inday Maria Arbitacion. Inday Maria Arbitacion, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, dali! Huwag kalimutan magdala ng ID.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Abala na sa paghahandang lokal na pamalaan ng Cagayan de Oro para sa nakatagtang State of the City Address o SOCA ni Mayor Rolando Clarix Uy sa Hunyo 15. Ayon kay City Mayor's Office Spokesperson John Gilmore Actub, kasalukuyan ng pinaplansya ang talumpati ng alkalde kasama mga visual presentation at iba pang materyales na gagamitin sa pag-uulat ng mga nagawa ng administrasyon. Sinabi ni Actub na nakatuon ngayon ang mga huling paghahanda sa pagbuo ng mensahe at presentasyon ng mahalagang programa, proyekto at serbisyo na nais sa katuparan ng lungsod sa nakalipas na isang taon. Inaasahan ding tatalakay ni Mayor Clarix Uy sa kanyang SOCA ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon, kabilang ang mga programang panlipunan, impasaktura at iba pang inisyatibong naglalayong mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

Give the hype.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:32.
1: Heart 92.7.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
5: tulog tiyara.
6: Tingin ko pa lang, para bang
5: local and proud.

0: Nada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 9:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog na mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart It Aim, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog na mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayante, Oro City, 93.700 FM Pukinon. We got 17 minutes under 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong mga pagmata? Brand new day today. Araw po ngayon ang Martes. Second day of the week. It happens to be the 9th day of the month. Hunyo at Nuwembe na. Ngayon taong 2026. Brand new day. Siyempre pa, pangalawang araw po sa ating pasukan. Pagkabat hindi nahilaw, ano? Nahilaw yung ating pasok kahapon. Ang ating unang araw ng pasukan dahil nga po dun sa naranasan nating lindol. Eh, sabi nga sa kasabihan, the show must go on. And the classes should push through. Diba? At wala tayong choice. Kailangan natin kumising din na maaga. Sige, ulitan tayo, ulitan. Otro, otro, otro, otro. Sana naman wala na po mga pag-shake, ano? Ako, diba? Huwag na muna natin isipin yun. Nangyari lindol kahapon. Patuloy muna tayo sa ating buhay, ha? Pagkamat hindi natin maalis sa reality. Alright, na may mga nasalanta. Pero huwag na muna natin isipin. Sige, mag-prepare na muna tayo para sa ating mga school. Ha? Para sa ating mga estudyante papasok sa kanilang mga eskwela. Jason Steele, ako po ito. Hanggang alas 9 ng umaga. Dalawang programa tayo back-to-back, ha? Yung mga OPM natin, yung mga hits natin, yung mga Pinoy. Hanggang alas 7 lang ng umaga yan. At 7 to 9 naman. Eh, syempre, ako ibang set naman ng mga music yan. All you have to do is, you know, be with me. Pag-iparte po ng ating programa, text nyo na ako dali. Ang ating text lines, bukas sa bukas na 0961-8924-927. Otro ha, that's 0961-8924-927. Mamaya-maya, magdodrone na naman tayo ng mga winners para sa ating bugas at saka groceries. Abangan natin lahat yan. Another set of winners will be drawn. Kaya naman ha, mga sweethearts, mag-commercial break muna ako. Magpadayon lang sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM, Bukidon. Oh yeah, 35 minutes after 5 o'clock. It's one look. I'm from Aquan. Eto na, magandang umaga. Saglit ha, saglit ha. Isang good morning sa lahat po ng mga... Uy, maagal lumabas ha. Yung mga bus drivers natin. Orozco Bus, magandang umaga po sa inyo. Ganong biyahe ha. Maraming atin ng mga pasahero papasok ng CDO, no? Good morning, good morning, good morning. Lahat ng mga motorista natin ha. Yung mga may hawak na sa manibela nila. Maayong bunta. Teka muna, nangapi ba mo? Ha? Nagsipagkapi ba ang tanan? Pagising natin sa umaga, dapat ha, may mainit muna para sa ating mga tiyan, para sa ating mga sigmura, para sa ating mga kutokoto ba? Diba? Para naman ay condition tayo. Ayun na naman ang ating mga plano para sa araw na ito is, you know, para sa mga estudyante natin, yung mga papasok sa eskwela. Kaya naman yung mga nasa kusina na ngayon, magandang umaga po sa inyo. Auntie, uncle, mami, daddy, tatay, nanay, magandang umaga po. Maraming salamat po kasi naman ito, busy na naman kayo. Siyempre, para sa ating mga students yan, right? Sa lahat po ng mga estudyante naman natin dyan, huy, pag mata na mo, mata na, mata na. Nakakailang alarm clock na yung bibig ni nanay eh. Diba? Si nanay talaga, walang kapaguran yan. Pagod na nga yung katawan sa pagluluto, hindi pa napapagod ang mga bibig niyan. Kaka, hi! Bangon na mo! Diba, ganun tipo? Shout out po sa lahat ng mga maagang gumigising. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Palapit na tayo na palapit sa ating draw. Sino kaya mananalo ng bugas at saka groceries, mga sweethearts? Panayon lang sa Bang Paminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
2: FICO Run 2026.
1: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
2: Choose your race category.
1: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. All finishers in each category will receive a finisher's medal. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
2: The FICO Run 2026. 2026.
1: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM kinon. That's a shackle for you. 10 more minutes before 6 o'clock. Papagising ng ating mga dugo ngayong umaga, di ba? Sakto lang para magbati na ng mga ano, magbata na ng mga estudyante nato na natulog pa. Pag hindi madaan sa punganga ni nanay, idaan mo sa mga music natin ngayon. Talagsa lang na. Magandang umaga, ang Galang family, gising na oh. Yan o, kamulo pangape. Galing kay Ate Elaine at Galas at saka Tatay Nicole Nichols. Magandang umaga po, mga taga-barangay 17 nito, Burgos del Pilar. Magandang umaga rin, Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Sabi niya, have a positive Tuesday, everyone. Sabi niya, bangon-bangon, kaya hindi mo bangon, kamangon. Si Mr. Ryder na, magandang umaga. Magandang umaga! Ano to, from, ano to, we are listening. Si Jimboy Balos, mga taga Zone 5, Bonbon, magandang umaga po. At nagang salamat ha, padayon lang mo sa pagpaminaw ha. Naghihintay sila ng bugas at saka groceries eh. Magandang umaga, mga taga Hard. Sabi niya, kinsa to, wala pa kapangapidiha. Pagkapi na mo, kay Buntang na. Ano pangalan mo? Lagyan mo pangalan mo. Sayang naman. Lagyan mo pangalan mo at saka lugar kung saan ka nakikinig ha. Alright, hey, we got 9 more minutes before 6 o'clock. Commercial break muna tayo sa glad. Magpapalik tayo with more. Oy, mata na! Bangon na! Ganun eh. Kailangan na nakatayo na tayo para, you know, hindi tayo malay sa ating mga klase. Alright, padayon na sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.7 Third FM Cagayan de Oro City, 33.7 Third FM Pukinoon. We got 7-10 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. That's Punch Cola for you with Tamba sa second hour na rin. And also final hour ng ating Pinoy Heart program on this very beautiful Tuesday. Maganda ang sikat ng araw. The weather is fair. Maganda, medyo bugno-bugno pagkamay, no? Ngayong umagang ito. Ano na, kumusta naman yung mga estudyante natin dyan? Siyempre, mga estudyante natin, kahit pa paano, meron pa rin trauma, no? O doon sa nangyari pagyanig kahapon. Pero sabi nga, nandiyan na po yung mga teachers natin at marami naman tayong mga naka-alerto, alright, na mga bantay sa eskwelahan. Alam na naman, naman din natin ang gagawin, eh. At lalo-lalo na yung mga teachers sa loob ng eskwelahan, alam na rin naman ang gagawin kapag mayroong mga shake-shake na ganyan. Alright, basta mag-ingat lang at maging proactive tayo, di ba? Siyempre ba, yung mga estudyante natin dyan, paliguan na yung mga may pasok ng 7 o'clock. Alas 6 na, makaon pa na. Diba? Alam niyo naman, ulitin ko ulit, kapag ayon estudyante, kapag elementary pa lamang, lalo yung mga grade 1, grade 2, grade 3, naku po, oo, natutulog habang umunguya ng kanin. May talent, di ba? Kumakain ng nakapikit. Extraordinary talent. Naranasan naman nating lahat yan, eh. Yung kumakain tayo kahit na nakapikit tayo. Miski nagdamgo pa, eh, ngumunguya na. Diba? Sa second hour natin, dito na po mag-iyari yung ating draw para po sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at saka ng groceries, ha? Oy, teka muna. O, magandang umaga. Yung mga nasa may palengke pala ng kogon ito, yung mga nag-text kanina, yung Marlong RM Station. Oy, magandang umaga po. Kapag sa lahat ng mga nandyan, sa may kogon public market, may buntag, ipainit na ang atong RM diha sa may Marlong RM Station. You know, hindi ko pa natitikman talaga yung sabaw niyan ba? Naligaw nga ako dyan minsan, mo. Siyempre ba, yung mga sa mga bakery sa oras na ito, magandang umaga po, lahat ng mga nagtitinda ng pan, desal, ay buntag! Sana yung magandangin yung mga umaga dyan, ha? Ito, may napakahabang message galing kay Ate Lalang ng Zone 10 Upper Carmen. Sabi niya, good morning, Jason. And to the rest of the Heart FM station family. At sa lahat ng sweethearts, sabi niya, avid listeners. Sabi niya, from all of walks of life, I just took my coffee while listening to you and your program. And I'm preparing now for work. Oy, magandang umaga po. Sige po, prepare na kayo. Have a great day to you, to your station, and to your avid listeners. We are listening right now. And I am one of those listeners. Salamat po, Ate Lalang. Good morning, ha? Maraming salamat po sa napakagandang mensahe mo. 9-10 minutes, Saturday, 6 o'clock, commercial break is in Gil. Padayon lang sa Magpaminaw para magkabugas at groceries ka ngayong umaga. Sweetheart, dito lang manatiling ng ikinig sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: Kaya EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Shut the
10: heart! Can you feel my heart?
0: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, mayorya ng mga Pilipino suportado ang joint military drill sa WPS ayon sa OCTA.
12: Gatchalian desmayado sa hindi pagdalo ng Maleta Boy sa Senate hearing sa flood control scandal.
11: Mga nagpakilalang 18 ex-marines sa planong samba ng kaso ng isang mambabatas.
12: Headline naman sa ating balitang lokal, lindol naramdaman sa Mindanao, Intensity 3 na itala sa Cagayan de Oro City.
11: Sa balitang lokal pa rin, klase sa preschool hanggang grade 6 sa siyudad ipinagpatuloy na matapos maalis ang suspensyon.
12: At city government pinagandaan na ang pagbubukas ng night cafe.
11: Sa balitang lokal pa rin, provincial capital, bumalik na sa regular na working schedule.
12: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, lindol naramdaman sa Quezon, walang naitala pinsala.
11: Sa balitang Bukidnon pa rin, PRC Bukidnon nanawagan sa publiko na magpamiyembro sa PRC Safeguard.
12: At balitang Bukidnon pa rin, Thanksgiving celebration para sa bagong NCIP provincial officers sa Bukidnon, itinaos sa Talakag.
11: At naman sa ating balitang Mindanao, aftershocks patuloy na naitatala sa Davao Region matapos naman ang malakas na lindol.
12: At headline sa ating balitang international, kaso ng Ebola sa Congo, umabot na sa mahigit 4,800.
11: Sa balitang international pa rin, Pope Leo, sinimula na bitong araw na pagbisita sa Spain.
12: At Alex Ayala sa ating balitang sports, kampiyon sa Birmingham Open matapos sa matinding 3-set na labanan.
11: At sa ating showbiz balita, Pilipinas, nakuha ang unang corona sa Man of the World 2026.
0: Heart FM Balitas. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
11: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buta ang Pilipinas. Araw po ngayon ng Martes, Hunyo at 9, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
12: Nel Arshaga.
11: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
11: Oras sa ating 25 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
0: Heart FM, Balita.
11: Suportado ng 7 sa bawat 10 Pilipino ang pagsasagawa ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ng Joint Military Exercises sa West Philippine Sea. Batay ito sa tugon ng Masa Survey na isinagawa naman ng Okta Research sa 1,200 respondents noong Marso 19 hanggang 25. Lumabas sa survey na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines na 71% ng mga adult Filipino ang naniniwala makatutulong ang Joint Military Exercises o Patrol upang palakasin ang siguridad sa pinag-aagawang karagatan, habang 14% naman ang naniniwala nagdudulot ito ng peligro. Pinakamarami ang sumusuporta naman ay mula sa National Capital Region, 74%, at sa Mindanao naman na mayroong 73%. Habang pinakamababa naman sa Visayas at Balanced Luzon, na kapwa naman mayroong 70%.
0: Heart FM Balita.
12: Sa iwalay na balita, nagpahayag ng pagkadismaya si Acting Senate President Sherwin Gatchaliana sa hindi pagdalo ng 18 dating bodyguard at bagman ni dating Congressman Zaldico sa hearing at consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control scandal. Ayon kay Gatchaliana, ito ang pagkakataon para masabi ng mga tinaguriang Maleta Boys ang katotohanan sa likod ng anomalya at korupsyon sa flood control programs. Hindi aniya dapat na mamili ng lugar kung saan nila ilalahad ang mga aligasyon sa katiwalian sa flood control. At maganda sanang pagkakataon na dumalo sila at paninindigan ang aligasyon laban sa korupsyon. Samantala, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na nasa opisina ni Senator Robin Padilla, si Attorney Levy Baligod at ang mga Maleta Boys. Matatanda ang inibitahan ng mga ito sa organizational meeting ng Blue Ribbon Committee ngayong araw, pero kahit dumating sila sa Senado, sa tanggapan sila ni Padilla na punta sa halip na sa session hall kung saan nagpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee.
11: Para sa atin alas 7:27 na nagmamadaling kumaga, pangulisanin ng ating Balitang Nasyonal. Plano namang sambahan ang kasong liable ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, ang 18 nagpangilalang bagman na nag-uugnay sa kanyang pangalan sa umunay pamamahagi ng mga maletang may lamang pera mula namang kay dating Congressman Zaldico. Ay kay Adiong, sa unay binabaliwala lamang niya ang mga aligasyon dahil walang katotohanan ng mga ito. Pero dahil umabot na ang issue sa Senado, kanya nang kinukonsidera ang paghahain ng kaso. Malinaw para kay Adiong na ginagamit umano ang Senado para ilihis ang atensyon ng publiko para naman sa impeachment proceedings. Hindi lang ano yung pagkatake sa ilang individual ang isyo ngayon. O hindi ginagamit na rin ito para bihagi ng Senado at ilihis ang tunay na usapin sa impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni Adiong na antala ang mga trabaho ng mga mambabatas, partikular ang pagpasa ng mga panukala, gaya na laban ng priority measures ng administrasyon sa patuloy na pag-uusisa sa mga aligasyon. Dismayado si Adiong na nauubos sa mga kontrobersiya ang oras ng Senado, kaya naman nabala ang pagpasa sa mga mahalagang panukalang batas na para naman sa kapakanan ng mga Pilipino. Alas 7:29 na nagmamadaling umaga, sumayin nyo ang mga balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, Balitang Lokal.
11: Sa ating balitang lokal, naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang malakas na lindol na yumanig nitong Lunes, Hunyo a 8. Batay sa mga baunang ulan, ang pagyanig ay nagmula sa magnitude 6.8 na lindol na naitala naman sa bahagi ng Maasin sa may Sarangani Province. Sa Cagayan de Oro City naman, naitala ang Intensity 3 kung saan agad-agad nagsagawa ng monitoring at assessment ng mga lokal na pamahalaan kasama na rin ang disaster response offices upang matukoy kung may naitalang pinsala sa mga infrastruktura, ari-arian at komunidad na naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy na pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga kinaukulang ahensya habang inihintay ang mga opisyal na ulat at update mula naman sa Seismological and Disaster Management Authorities.
12: Samantala, inalis na ng lokal na pamahalaan ang suspensyon ng klase para sa mga mag-aaral mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng papubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos ang isinagawang assessment at monitoring kasunod ng lindol na yumanig sa syudad kahapon, Hunyo a 8. Ayon sa city government, walang naiulat na matinding pinsala na maaaring magdulot ng panganib sa mga mag-aaral guro at kawanin ng paaralan. Matatanda ang pansamantalang sinuspindi ang klase bilang pag-iingat kasunod ang malakas na pagyanin na naranasan sa lungsod sa unang araw ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Patuloy namang nagsasagawa ng monitoring ang Office of the Building Official at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga paaralan habang hinikayat din ang publiko na manatiling mapagmatsyaga at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad kaugnay ng kaligtasan at paghahanda sa mga posibleng aftershocks.
11: Aras sa atin, alas 7.30 na nagmamadaling kumbaga. Dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Nagtipo naman ang mga kinatawa ng iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan. Ito yung mga talakay na muling pagbabalik ng Night Cafe sa lungsod na nakatagdang isang gawa tuwing Biyernes at Sabado ng gabi. Dumalo sa pulong sina Konsehal Edgar Cabanlas, Chief of Staff na Sheila Lumbatan, Project Lunhao Head Patrick Cabutina, mga Department Head ng City Hall at iba pang kawanin ng lokal na pamahalaan. Sa nasabing pagbubulong, tinalakay ang limitadong 3 buwang partisipasyon ng mga negosyante upang mabigyan ng pagkakataon ang iba pang interesadong magbenta. Pinag-usapan din ang posibilidad ng pagtatalaga ng House Department para sa mga iba't ibang aktibidad kagaya na lamang ng Trivia Night, Movie Night at Performance Night upang mas mapalakas ang atraksyon ng programa sa publiko. Ipatutupad din ang mahigpit na no smoking at no alcoholic drinks policy sa nasabing lugar upang matiyak naman ang kaligtasan, kaayusan at kaaliwan ng mga dadalo.
12: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, muling ibinalik na ng pamahalaang panalawigan ng Misamis Oriental ang regular na working schedule ng lahat ng tanggapan sa Kapitolyo simula kahapon, Hunyo a 8. Ayon sa provincial government, ang desisyon ay bahagi ng patuloy na pagsusuri sa kanilang operasyon upang mas mapahusay ang daloy ng serbisyo at mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng publiko. Matatandaan na noong nakaraang buwan ay pinatupad ang 4-day work week sa Kapitolyo bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at upang matulungan ang mga kawani sa gastusin at araw-araw na operasyon. Sa pagbabalik sa normal na schedule, inaasahang mas mapapalakas pa ang efficiency at serbisyo ng mga tanggapan na pamahalaang panalawigan para sa mga mamamayan.
11: Alas 7.32 na nagmamadaling umaga. Samahan niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasahin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
6: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
13: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita.
20: Heart FM. Balitang Bukidnon.
11: Oras sa ating iyo, 34 na minuto makalipas ay gabi na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
20: Heart FM Balita.
11: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
20: Heart FM Balita.
11: Dito naman sa lungsod ng Cagayan de Oro City, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
20: Heart FM Balita.
11: Samantala, sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari po ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
20: Heart FM Balita.
11: Ito naman sa ating live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, at maaari po kayo maglagay ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
20: Heart FM Balita.
11: Iyari po'y paki-share na lang din po ng ating Facebook live na ito. Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling kumaga, play smart, play bright with New Start Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph.
20: Heart FM Balita.
11: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
20: Heart FM Balita.
11: Naramdaman sa Quezon, Bukidnon na malakas sa lindol na yumanig nitong Lunes ng umaga. Naramdaman naman na may lakas na magnitude 6.8 ng sentro ay nasa Maasim, Sarangani Province. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, wala namang naitalang nasaktan o pinsala sa mga ari-arian o iba pang insidente may kaugnayan sa lindol sa nasabing bayan. Patuloy na nagsasagawa ng monitoring at assessment ng MDRRMO sa mga barangay, paaralan at iba pang mahalagang pasilidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente matapos ang nasabing pangyanig. Samantala, hinihikayat naman ng MDRRMO ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa posibleng mga aftershocks. Para pa rin sa mga ulat ng pinsala o iba pang emerhensiya, maaaring magkipag-ugnayan sa MDRRMO hotline sa numerong 0970-621-9407.
20: Heart FM Balita.
12: Samantala, inikayat ang Philippine Red Cross o PRC Bukidnon Chapter ang publiko na mag-avail ng Membership and Accident Assistance Benefit o ito ang maaba sa pamamagitan ng pagkuha ng PRC safeguard upang magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa PRC Bukidnon, na yun ang programa na mabigyan ng mga miyembro ng agarang tulong pinansyal at serbisyo medikal sakaling masangkot sa aksidente o makaranas ng iba pang emerensiya. Kabilang sa mga benepisyong maaaring matanggap ng mga miyembro ang Emergency Response Services at iba pang humanitarian assistance na inihahandog ng Philippine Red Cross. Samantala, maaaring magtungo ang mga interesadong aplikante sa tanggapan ng PRC Bukidnon na matatagpuan sa Initial Street, Barangay 6, Malaybalay City, sa tapat ng Lumang City Playground upang magparehistro.
20: Heart FM Balita.
11: Aras natin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga. Panguling sanay ng ating mga balita mula sa Bukidnon, isinagawa naman sa covered court na Barangay Cosina sa Talangkang ang isang Thanksgiving celebration and fellowship kamakailan. Ito'y bilang pagkilala at pagdiriwang sa opisyal na pagkakatalaga kay Datos Sangkuan Ronaldo Bayaon bilang bagong Provincial Officer ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Bukidnon. Nidaluhan ang programa ng mga Indigenous Leaders, Tribal Elders, Indigenous Peoples Mandatory Representatives at iba pang kinatawan mula naman sa iba't ibang mga katutubong komunidad sa lalawigan. Sa mensahe ng mga Indigenous Leaders, binigyan din ang kahalagahan ng pagkakaroon ng leader na magsusulong sa kapakanan ng mga IPs at magbabalakas naman sa magpapatubad ng mga programa na katuon sa pangangalaga ng kanilang mga karapatan, kultura, tradisyon at kabuhayan. Nagsilbi rin ang pagtitipon bilang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga katutubong komunidad at kanilang suporta sa patuloy ng mga inisyatiba ng NCIP para pa rin sa pagunlan at kapakanan ng mga Indigenous Peoples sa Bukidnon. Itama inyo mga orasan, alas 7.39 ng nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Biti na, cheesy pa.
20: Heart FM Balita.
11: Tumango naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
20: Heart FM Balitang Mindanao.
11: Aftershocks, ha, patuloy na naitatala po dyan po sa May Davao Region matapos nga po ang malakas na paglindol. Ang nilalaman na balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, Bayan Buntag, Bitolye.
1: Patuloy na nakakaranas ng mga aftershock ang ilang bahagi ng Davao Region matapos ang malakas na lindol na tumama sa Mindanao nitong Lunes ng umaga. Ayon sa CVOX, mahigit 130 aftershocks ang naitala, kabilang ang ilang pagyanig na naramdaman sa mga kalapit na lalawigan. Naramdaman ang malakas na pagyanig sa Davao City at iba pang bahagi ng Davao Region habang nagsagawa ng inspeksyon ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga gusali at infrastruktura. Patuloy ring sinusuri ng mga ahensya ang posibleng pinsalan sa pangapasilidad ng kuryente at iba pang mahahalagang serbisyo. Pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na maging handa sa posibleng mga kasunod na pagyanig at umiwas muna sa mga gusaling may nakikitang pinsala. Hinihikayat din ang mga residente na manatiling nakatutok sa mga opisyal na advisories mula sa PIVOX at mga local disaster offices. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
20: Heart FM Balita.
11: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
20: Heart FM Balita.
11: Alas 7:41 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
20: Heart FM Balitang International.
11: Umakyat na sa 488 ang kumpirmadong kaso ng Ebola sa Democratic Republic of Congo. Batay sa datos ng Dr. Congo Government, kabilang sa mga kumpirmadong kaso ang 86 na nasawi dahil sa nakamamatay na sakit. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang pinaiigting ang mga hakbang upang mapigilan ang paglaganap ng nasabing virus. Hinihigay din ang publiko na sumunod sa mga protocol sa kalusugan upang maiwasan ang posibleng pagkahawa.
12: Samantala, sinimulan na ni Pope Leo XIV ang kanyang official visit sa bansang Spain. Yan talumpati sa harap ni na King Philip VI at Queen Leticia sa Royal Palace sa Madrid ay pinuri ng Santo Papa ang gobyerno dahil sa pagkontra nila sa giyera, ganun din ang pagsuporta nila sa mga migrants. Sinabi pa ng Santo Papa na naging aktibo ang Spain sa pagpapalagalap ng kapayapaan sa tao. Sa 7 araw na pagbisita ng Santo Papa ay makakasalamuan niya ang mga biktima ng sexual abuse sa loob ng simbahang Katolika. Kasama rin ay titingnan niya ang kalagayan ng mga migrants na lumipat sa Spain. Magugunit ang kabilang si Spain na Prime Minister Pedro Sanchez na kontra sa pag-atake ng US at Israel sa Iran.
20: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
11: Sa ating balita papalakasan, magandang balita ito. Nasungkit na Pinay tennis star na si Alex Ayala ang kanyang unang kampiyonato. Actually, pangalawang pangkampiyonato na po niya ito sa Birmingham, ha. Matapos manguna nga sa katatapos lamang na Birmingham Open, sabagat nakuha din niya yung Birmingham title noong 2025. Pinatalsik ng top seeded na si Ayala ang kanyang dating double sa partner na si Nicola Bartonkova ng Czech Republic sa isang gitgitang 3-set marathon noong nakalipas o kahapon ito nangyari. Ang nikitang tagumpay na nagtapos sa score na 5-7, 6-3 at 7-5 ay siyang ikalawang WTA 125 title sa karera ng 21 taong gulang na tennis ace. Bukod sa kanyang unang corona sa grass court, nagsilver rin itong malaking rest mark para kay Ayala patapos itong tapusin ang sunod-sunod na pagkatalo laban sa mga manlalarong Czech. Sunod na sasabak ang Filipina tennis star sa Queen's Club Championships kung saan naharap siya sa isang qualifier sa main draw. Samantala naman sa NBA, abangan natin ang Game 3 between New York Knicks at San Antonio Spurs na gaganap din po ngayong araw na ito.
20: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
12: Ay naitala ng Pilipinas ang kauna-unahang tagumpay sa International Male Pageant na Man of the World 2026. Matapos tanghaling kampiyon si Oliver Eugene Kretz sa ginanap na kompetisyon sa Palacio de Manila nito lamang Hunyo 6. Tinalo ng 25 anyos na Filipino-German ang 27 na iba pang kandidato at kinurunahan ni Joel Michein ng Spain. Bukod sa pangunahing titulo, nasungkit din ni Chris ang Best in Swimwear, Best in Benchwear at Media's Choice Awards. Ayon kay Chris, gagamitin niya ang kanyang panalo upang isulong ang advokasya para sa kapakanan ng mga bata, lalo na ang mga nakakaranas ng kahirapan at kawalan ng tahanan.
11: Papugian naman ang laban nito.
12: Papugian. Oh. Parang ito yung ano eh. Miss Universe.
11: Para sa mga lalaki.
12: Para sa mga lalaki.
11: Kaya ako nagkakamali. Kasali. Mga pinsan ko lahat ang kasali dyan. Eh.
12: Ay.
11: Oo. Oh. Oh. Oh, kasi papugian ang labanan. Alam mo naman yung lahi.
12: So, pinsan mo itong si Oliver?
11: Yeah. Ay, nako. Hindi. Tanong ko nga sa nanay ko. Baka malayo yung pinsan ko. Basta mga pugings. Mga ano yan. Mga malapit sa dugo namin yan.
12: Oo oh, nga eh. Malapit, malapit, malapit. Ito palang Man of the World. Isa itong premier international male beauty pageant.
11: Dito?
12: International 2017. Ay, international. Nagsimula ng 2017. Oh. At maganda to kasi they are pushing yung mga advocacies, especially sa mga bata.
11: Maganda ito ha, kasi siyempre, anong gusto mo maging?
12: Parang ganon.
11: Diba kasi pag mga babae, anong gusto mo? Beauty queen, Miss Universe. Siyempre, pag lalaki naman, anong gusto mo? Babaglaki mo?
12: Man of the world.
11: Akala ko Miss Universe din ang isasagot. Hindi, man of the world na. Man of the world na ang isasagot. Diba, Clark? Oo.
12: May mga ano eh. Marami kasi ding ano, controversy na lumalabas regarding din sa Man of the World.
11: Yan.
12: Pero ito kasi kakaganap lang ng competition eh naging successful naman. Even though dito na na-held sa Pilipinas kasi nga daw syempre dito na held and then dito ang naging winner. Ayun, alam mo na, home court advantage.
11: Pero napansin ko lang ano sa mga nanalo sa mga pageants na yan. Talaga may duguna ng banyaga. Ano?
12: May kakapanalo lang ngayon na Miss Universe.
11: Di ba? Alam mo kasi ang Pinoy. Di ba, syempre, nitibo. Yung native talaga na Pinoy.
12: Yes,
11: kapag nahaluan ng dugong banyaga, napakaganda ng resulta.
12: Ay, oo.
11: So, alam mo na, ha? Nela Arciaga. Ha? Alam mo na. Alam mo na. Ha?
12: Doon ba tayo sa ano? Sa mga banyaga.
11: Hanap tayong apa mamaya. Ha? Para
12: ngapam tayo.
11: Para alam mo na ha.
12: Yung ano.
11: Maganda naman na yung lahing existing pero mas sabi nga mas gaganda pa.
12: Correct. Hindi na napapansin ko at lumalabas talaga yung features ng foreign blood kapag ano na ano sa
11: Pinoy. Pero ang ganda ng kombinasyon ano?
12: Maganda.
11: Ewan ko ba ito sa nanay ko, ba't sa Pilipino pa na naglandi nung dalaga pa siya? Pati hindi na lang siya sa, pati hindi na lang siya kay Donald Trump. Diba?
12: Pwede naman siya. Kay Donald Trump? Ay, nako.
11: Hindi na lang kay Donald Trump, kaya kay Barack Obama. Nagkiat-kiat ng nanay ko ma. Binisa, pinagagalitan ko nanay ko. Ba't ka na lang? Kaya ano ka, kay kanina to, yung mga Hollywood
12: stars. Tom Cruise, yung mga ganun.
11: Hindi, masyado bata eh. Yung mga Robert De Niro. Bakit hindi ka?
12: Pwede naman. Yung mga tipong ano, James Bond.
11: Yan, mga ganun. O Sean Connery. Hindi ka talang doon nag-land. Hindi na ito nanay.
12: Ano lang, gusto ko lang din kasi kahapon hindi natin naituloy ang ating showbiz balita.
11: Actually, natatakot nga ako. Baka may tumunog na naman yung cellphone.
12: May konting ano pa. Pero,
11: trauma.
12: Trauma. Kasi mga ganitong oras yun, ano?
11: Ganitong oras yun?
12: Oo.
11: Kaya nga kung mapapansin mo, ang haba na ng playlist ko.
12: Meron lang nakalood
11: na. Ang ilang oras na yan. Kompleto sa regalo, magkatakbuhan man. Pero wag naman sana.
12: Kasi nagbalik eskwela na din yung mga estudyante natin after the suspension kahapon.
11: Pero maging ano pa rin tayo ha? Maging alert tayo. Proactive tayo.
12: Correct.
11: Kasi syempre, iba na yung handa.
12: Correct.
11: Alam mo na kasi, hindi naman sa ina-expect natin, pero iba na kasi pag naghanda ka, ibig sabihin, alam mo ang iyong gagawin.
12: Yes, at saka kalmado.
11: Kalmado.
12: Eh, kasi may napapansin lang ako sa social media, yung mga nagpo-post doon sa nangyayaring sa Sarangani, yung mga dagat ng mga karagatan ng Sarangani, Jensan. May mga activity na doon sa dagat. Yung iba nga nakikita nila na parang, alam mo yung parang umaatras.
11: Kahapon.
12: Kagabi, Meron, meron kagabi. Pero patuloy pa naman ang monitoring. Ang, yun ang kagandahan isa kasi ng monitor.
11: Isa yan sa palatandaan ng tsunami. Sa lahat ng mga nakikinig, ha? Lalo na yung mga sweethearts natin. Isa sa mga palatandaan po ng tsunami, yung biglang pag-urong ng tubig sa dagat. Diba? Kaya alam mo na. Alam niyo, aware kayo sa mga palatandaan na yan.
12: Oo. Tayo naman yung nalulungkot dun sa nangyari sa Jensen. Pero kasi alam mo, natututo tayo eh. Doon naging curious tayo, ano ba nangyayari? Kaya madaming lumalabas na mga infos doon sa social media para magiging well-aware din ang mga tao.
11: Correct. Well, i-absorb nyo yung mga dapat i-absorb. Pero yung mga hindi naman nagagamit, alam nyo naman sa sarili nyo yun, kung ano yung magagamit natin, di ba? Hindi lahat na nababasa sa social media ay i-digest ninyo. Alright, so siyempre, abangan natin. Congratulations sa ating winner sa ating competition na yan. Salamat sa inyo, Chika, ngayong umaga.
12: Yan ang ating balita ngayong Martes.
20: Heart FM, Showbiz Balita.
11: Okay, ito na, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalasada ngayon?
20: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
11: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
2: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina galing po.

0: slow moving na dyan kasi dami na po mga tao sa lansangan, papunta po ng papasok sa eskwelahan. Ganun pa rin, pag nakadaan tayo ng Gusa, may sa Gusa intersection, Coastal Road, papunta po ng Galaxy, may kabigatan na po dyan. Pero pag naka-green yung light, umubos mo nung puno yung mga sasakyan dyan. Nakadaan tayo ng Lapasan Highway, ganun pa rin, stop and go lang po yung mga sasakyan dyan kasi may pasok na po dyan sa may Lapasan Elementary School. So dami na po mga bata pupasok sa eskwela. Nakadaan tayo ng Marcos Bridge, ganun pa rin, stop and go. Nandito ako ngayon sa banda po ng Villarin Corner, Serenya. May kaluwagan pa dito ngayon, Mar at Nel, kasi may private school dito, wala pa kasing pasok. So palog pa po ang daan dito sa may Villarin intersection, JB Serenya Street.
1: Ayun, sige. O siya, may pasero ka ba ngayon?
0: Kakadrop lang po dito sa may banda po ng DOH.
1: Alright, sige. Maraming salamat. Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasero. Maraming salamat. SPG Joseph Y. Kuratra Nara ng MRG Taxi.
0: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan mo ngayon. Ako si Hart Pasada Group Joseph Y. Kuratra Nara ng MRG Taxi para sa KTFM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic Alamin.
1: Para sa ating ngayon, 7 minuto bago sumapit ang ikawalo ng nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Hunyo 9, ngayong taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, mayorya ng mga Pilipino suportado ang joint military drill sa WPS ayon sa OCTA.
3: Kachalian desmayado sa hindi pagdalo ng Maleta Boy sa Senate hearing sa flood control scandal.
1: Balitang nasyonal pa rin, mga nagpakilalang 18 ex-marines sa planong sampahan ng kaso ng isang mambabatas.
3: At headlines sa ating balitang lokal, Lindol, naramdaman sa Mindanao Intensity 3 na itala sa Cagayan de Oro City.
1: Sa balitang lokal pa rin, klase sa preschool hanggang grade 6 sa siyudad, ipinagpatuloy matapos maalis ang suspensyon.
3: At city government, pinaganaan na ang pagbubukas ng night cafe.
1: Samantala, provincial capital, bumalik na sa regular na working schedule.
3: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, Lindol, naramdaman sa Quezon, walang naitalang pinsala.
1: Samantala, PRC Bukidnon nanawagan sa publiko na magpamiyembro sa PRC Safeguard.
3: At sa balita Bukidnon pa rin, Thanksgiving celebration para sa bagong NCIP Provincial Officer sa Bukidnon, idinaos sa Talakag.
1: Dati naman balitang Mindanao, aftershocks patuloy na naitatala sa Davao Region matapos ang malakas na lindol.
3: At headlines sa ating balitang international, kaso ng Ebola sa Congo umabot na sa mahigit 480.
1: Sa balitang international pa rin, Pope Leo sinimula na ang 7 araw na pagbisita sa Spain.
3: Headline naman sa ating balitang sports, Alex Ayala, kampiyon sa Birmingham Open matapos sa matinding 3-set na labanan.
1: Sa ating showbiz balita, Pilipinas, nakuha naman ang unang corona sa Man of the World 2026.
2: Heart FM Balita.
1: Para sa ating 5 minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Oy!
3: Maayong buntag.
1: Si Potpot tsaka si Mami nanonood, no?
3: Hello.
1: Magandang
3: good
1: umaga.
3: At si Ma'am Jean Garcia Candia, mga sweethearts daw, good morning daw.
1: Uy!
3: Watching and listening from Candiaville, Kadituan. God bless you too. Maraming pong salamat, Candia family.
1: Si Fetion, magandang umaga din. Mga taga Hanupolan, Claveria, si Lola Lalang, magandang morning. Thank you.
3: Tangales family, ayan, magandang umaga kay Ma'am Jeline, Sir Glenn, Mami Elaine, at kay Sir Nicolas.
1: Aba.
3: Na nakikinig at nanonood dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Aba, mayong butang. Katagang salamat sa inyo pagpaminaw. Si Annabel Capuyon, Tabano, maraming salamat din sa pag-inyo pakikinig at pagpanood.
3: Good morning kay Bebelin Lagoy, mayong buntag. Thank you so much sa inyong laging pakikinig.
1: Ayun o. Janik Nicars, morning po. Heart FM, shoutout kay Mami Janice Aranzo na naghatid po ng mga bata sa school. Ang mga taga-Bara Opol, good morning!
3: Mayong buntag. Mayong buntag din kay Sir Efren Wayan at ang Wayan family. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pagkikinig dyan sa may ano yan eh. City Homes, Malanang, Opol.
1: Opol din. Dano nanginig sa Opol ba? Karen Torres, magandang umaga. Good morning po, Wan Xing Yu. Sabi niya, while nangape. Yan, shoutout sa akong anak na gawin na sa work. Si lovely Luz Torres, Nilo Ampingnak. Always, Mama loves you so much. Love you. Thank you, thank you.
3: Good morning kay ano ha, kay

0: Harvey. Magandang morning. Have a great day.
1: Si Babaru. Good morning, Babaru.
0: Good morning, Babaru.
1: Sabi ni Babaru, magpalahi kayo sa kakilala kong DJ. para pumogi.
0: Ayun lang.
1: Wag. Nagbago na yun. Mabait yun.
0: Nagbago na ba?
1: Oo, bago yun.
0: Lin-Lin
1: Lago Roa, magandang umaga.
0: Ayan. Ito kay Janik Nicar. Shoutout kay Mami Janice Aranzo na nagatid na mga bata sa school sa Baraupol. Mm, parang back to ano na tayo, ano? Oo, back to regular.
1: Regular. school day.
0: School days. At patingin ko lang si Ma'am Marlene Lioren kahapon sa may Most Camp, Maramag. Maramag Poblasyon, kamusta? Ito rin in town. Oo, mag-ingat kayo ha. Maraming salamat. Thank you.
1: Si Nagi Gomez, taga Barangay 7. Magandang umaga sa inyo. Sabi niya, the only station I rely on news and FM music. I listen to.
0: Hi, Ma'am Naki. Hi to Miss Sancho kay AJ.
1: Thank you.
0: Maraming salamat sa inyong pagkikinig.
1: Ayun na. Oo siya. Antabayan na mamaya yung ating draw para sa mga bagong winners sa ating The Price is Rice Overload na mananalo pa rin ng bugas at saka ng groceries para po sa araw na ito ng Tuesday. Bawat oras ha, may nananalo ha. O sabihin mo sa mga silingan mo na maminaw para naman ay magkaroon sila ng bugas at saka ng groceries.
0: Saka no, I would like to invite din yung mga sweethearts natin na bumili na ng ticket para sa nalalapit na concert ng Music Travel Love that will be this coming June 26. Eto ha.
1: I'm so short!
0: Diba? O yung ano, yung ticket kasi is paubos na. Kaya bumili na kayo ng tickets. Paano nga ba? Punta lang kayo sa Facebook page ni Heart FM. Heart FM na rin 2.7 dash kaya Dorsey.
1: Pwede nga sila pumunta dito.
0: At pwede kayo pumunta dito.
1: Punta kayo dito. Para makabili kayo ng ticket, punta kayo dito.
0: Correct.
1: Para, alam mo na, makabili kayo at makapagpa-reserve na kayo ng ticket. Actually, hindi nga pa-reserve. Pwede kayo, punta kayo dito para makabili na kayo, makasecure kayo na inyong mga tickets.
0: Yes. Ha? Basta padayo lang sa pagpamino kasi alam mo naman, pag-concert.
1: Diba?
0: Oo.
1: Manatili kayo nang ikinig sa RDFM. Alam nyo na, hindi namin sabihin. Free concert pa ang gusto nyo? You're listening to the right station.
0: Oh, we got you.
1: Yeah. Nasa tamang radyo ka na.
0: Yeah.
1: Aras natin! Eksaktong alas 8 impunto ng umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at pinag-uusapang balita ngayong araw na ito ng Martes, Hunyo 9 ngayong taong 2025. Yan po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
1: 8:01 on the clock, time check brought to you by GCash GBills. Chill magbayad sa GCash GBills, your bills in one app.
2: This is Heart 92.7.
3: Tanang bills, Jukarun!
4: Chill lang!
5: Pagbayad sa GCash GBills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers.
6: GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash GBills.
8: For GCash.